0: And that's Maman Sorbitero by the RNVO.
1: Huh? We have four cameras. I'm just explaining sa kanila ba.
0: Okay.
1: Na apat yung camera natin dito. Kaya yung guest, host. Yes, so that's why I'm thinking.
0: Is it in there?
1: Well, I'm there.
0: No, can you see the screen?
1: Oh, I cannot see myself.
0: No, the screen.
1: The screen, I can see the screen, yes.
0: It's in here?
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: That's the purpose. Okay po mga kaibigan, welcome back to Radio Tamara. It's good to have you with us, lalo na sa ating mga kababayan na nagsubaybay sa ating programa. Well, good to have you with us. And sa ngayon po, ang oras po natin is 32 minutes past 6 o'clock, 7 o'clock rather.
1: Sorry guys.
0: Okay.
1: It fell.
0: Let me just call up the news.
1: The news. See, the news. I have to read the news. I have to get my paper. Sorry.
0: Okay. Now, I'm not sure if you are actually watching on the camera studio we have here, and I'm not sure how does it look in our Facebook Live. Anyway, oras po natin is 33 minutes past 7 o'clock, and it's time for the news.
2: Now it's time for the latest news from the Philippines.
3: Tanggap ng 4 milyong bonus. Tumataginting na 4 milyong peso ang nakaabang na cash incentives para kay Carlos Yolo matapos masungkit ang dalawang gintong medalya sa 2026 Asian Games na ginaganap sa Nagoya, Japan. Based sa Republic Act No. 10699, o mas kilala na tawag na National Athletes in Coaches Benefits and Incentives Act, tatanggap ang mga gold medalist sa Asian Games ng 2 milyong peso. May 1 milyon peso naman ang silver medalist at 400,000 naman sa bronze medalist para sa mga individual winners. Maningning na tinapos ni Yolo ang kampanya nito matapos pagharian ang kanyang paboritong events na floor exercise at vault sa men's artistic gymnastics ng quadrennial meet. Ito rin ang parihong events na napanalunan ni Yolo noong 2024 Olympic Games sa Paris, France. Kaya naman nakumpleto na ni Yolo ang magwagi sa gintong medalya sa Big Five tournaments sa Olympic Games, Asian Games, Southeast Asian Games, Asian Championship at World Championship. Bakit iba ang naririnig ko? Inaasahang madaragdagan pa ang insentibo ni Yolo dahil posibleng magdagdag pa si President Bongbong Marcos. Ayon kay Philippine Sports Commission or PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng doblihin ni Marcos ang insentibo kaya aangat sa 8 milyong peso ang iuwi ni Yolo. Posibleng magdagdag din ng insentibo ang Philippine Olympic Committee or POC. Maliban sa dalawang ginto ni Yolo, nasa kaban na ng Team Philippines ang dalawang pilak at anim na tansong medalya. Nakasiguro ng pilak si Jean-Claude Saclag sa mixed martial arts, habang pilak din ang women's 3x3 nina Casey De La Rosa, Maria Pasilang, Kinan Ka at Amya Espanol. Nakatanso naman ang Pinoy athletes sa women's kata team nina Emmanuel Vilgelias, Isabel Argante at Rebecca Cyril Torres. Gayon ang women's soft tennis team nina Princess Katindig, Vian Sulita, Hilary Paas, Sharin Salazar at Christy Sanyosa. Bulkang Mayon, 13 beses ni Yanig, nagbuga ng 752 toneladang asupre. Nakapagtala ang Bulkang Mayon sa bicol ng 13 volcanic quakes sa nakalipas na 24 oras. Bukod rito ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, nagluwa rin ang naturang bulkan ng 752 tonelada ng asupre at natamaan ang crater glow. Nagkaroon din ang bulkan ng katamtamang pagsingaw na napadpad sa timog, kanluran, kanlurang timog kanluran, hilagang kanluran at hilagang silangan, bahagi ng bulkan at pamamaga ng bulkan na may panandaliang pag-impis sa hilagang silangan. Dulot nito, patuloy na ipinagbabawal ng PhilVox ang pagpasok ng sinuman sa loob ng 6 na kilometro or 6 kilometers radius permanent danger zone at paglipad ng anumang aircraft sa ibabaw ng bulkan dahil sa biglaang pinangangambahang biglang pagkakaroon ng steam o phreatic explosions, rockfall events at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan na nararanasan sa paligid ng bulkan. Ang Mount Mayon ay nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 2, status na ibig sabihin ay may nagaganap na aktibidad sa bulkan. Governor Aragones Laguna officials kinasuhan ng graft sa ombudsman. Pahan sa Office of the Ombudsman ng kasong graft ang gobernador ng lalawigang ito at iba pang lokal na opisyal kahapon. Si Laguna Governor Sol Aragones, dating kilalang mamahayag, ay kinasuhan sa ombudsman ni Laguna Board Member Lorenzo Soniga Jr. na sinamahan ni Calamba City Councilor Ninyo Lahara dahil sa paglabag ng una at iba pang opisyal ng Republic Act 3019 or Anti-Graft in Corrupt Practices, particular ang Section 3E at G. Ang kaso ay nag-ugat sa pagpapatupad ng Financial Assistance Review Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Laguna, particular ang pagpapalabas ng 15,500 sa bawat individual na nagsilbing reviewee nang hindi umano dumaan sa public bidding at procurement process. Kinundida naman ni Aragones ang timing ng pagsasampa ng graft laban sa kanya ni Soniga Jr. na nagsasabing ang mga detalye ng kaso ay unang kumalat sa social media bago nakatanggap ng opisyal na kopya ang kanyang opisina. Sinabi ni Aragones na layunin lamang nito na sirain ang kanyang reputasyon. Multi-awarded broadcaster na tagpo ang patay sa

Sam Costanilla sa barangay Inayawan, Cebu City nitong Linggo, September 27 ng umaga. Sa ulat ng Cebu City Police, ang biktima, 68 anyos, ay nadiskubring patay at nagsisimulang maagnas dakong alas 8:22 ng umaga sa loob ng bihikulo nito na nakahimpil sa isang parking area malapit sa Annex Building ng Barangay Hall ng Barangay Inayawan. Ang nasabing bihikulo na nakunan pa ng CCTV footage sa lugar ay noon pa umanong Biyernes na nakaparada sa nasabing lugar matapos na dumating sa lugar si Costanilla para sa kanyang newscasting program sa DYCM, Bag-ong Adlaw radio station na nakabase sa lungsod ng Cebu. Nitong September 27 ng umaga ay napuna ng mga nagdaraang mga bata ang mabahong amoy na nagmumula sa bihikulo at nang kanilang silipin ay nakita nila ang hindi gumagalaw na lalaki sa driver's seat ng sasakyan. Kinumpirma naman ng kapatid ni Costanilla na labi ng kapatid na broadcaster ang nasa loob ng naturang bihikulo. Wala namang nakitang foul play ang mga awtoridad sa pagkamatay ni Costanilla. Habang patuloy pa ang imbestigasyon sa kaso at hinihintay rin ang resulta ng otopsya para madetermina ang sanhi ng ikinasawi ng sikat na broadcaster. Nagluluksa ang grupo ng mga mamamahayag sa Cebu sa pagpanaw ni Costanilla na sinasabing ilang bisis nang nakatanggap ng pagkilala at mahabang panahon ang inialay sa serbisyo sa radio broadcasting. Dalawang Pinoy, tourist na sawi sa Germanic bus crash. Dalawang Pilipino ang nasawi sa isang aksidente sa bus sa Bavaria, Germany. Sa ulat ng Philippine Consulate General sa Frankfurt nitong Linggo ng gabi, sakay ng bus ang 33 turistang Pilipino na bumiyahi mula Milan patungong Munich nang maaksidente ito sa S96 Highway malapit sa Buchloe, kanlura ng Munich. Hindi naman nasaktan sa nasabing aksidente ang dalawang Italianong driver ng bus. Lumalabas sa ulat na patungo ang bus sa isang event para sa Oktoberfest, ang pinakamalaking beer festival sa mundo. Sa pahayag ni Martin Cornels, tagapagsalita ng pulisya at Thurston Philbrook, dakong alas 5:41 ng umaga nang mangyari ang aksidente. Ilang Italian tour bus na may humigit kumulang na 35 sakay, karamihan ay mga Pilipino, ang bumabiyahi mula Milan patungong Munich para sa Oktoberfest nang bigla itong lumihis sa kalsada at tumilapon sa mga halamanan bago tuluyang bumaliktad. Sinabi ng konsulado na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa ilang mga pasahero na naapiktuhan at sa kanilang mga pamilya habang inalam ang pagkakilanlan ng lahat ng mga sakay ng bus at inaalam na rin ang kanilang kalagayan sa mga ospital. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang konsulado sa pamilya ng mga nasawi. Vape Sierra, Man's Carpio, may 51 baril. Umabot sa 51 mga baril na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong peso, kabilang ang mga automatic rifles, ang pag-aari nila Vice President Sara Duterte at mister nitong si Attorney Manassas Manscarpio. Sa pagsalang ng testigo ng
diskusyon

na si P. Major Joe Rickson, sanggalang Records Division Chief ng PNP Firearms and Explosive Office or FEO. Apat sa pag-aaring baril ng mag-asawa ay Class 1, Class A Light Weapons. Ayon kay sanggalang, 22 sa nasabing mga armas ay nakarehistro kay VP Duterte at 29 kay Carpio. Iprinisinta ni House Prosecutor at San Juan City Rep. Isabel Maria Zamora ang nasabing records bilang bahagi ng kaso ng prosecution sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment hinggil sa hindi maipaliwanag na kayamanan ni VP Duterte. Si Carpio ay may 16 pistols, 2 revolvers, 1 shotgun at 10 rifles, kabilang ang isang Class A light weapon. Isa sa mga armas nito ay expired na ang rehistro. Inihayag ni sanggalang na si VP Duterte at Carpio ay kapwa may Type 5 licenses para magkaroon at magmay-ari ng mga armas na nagpapahintulot sa mga sertipikadong gun collector na magtaglay ng mahigit sa 15 rehistradong firearms. Kinumpirma ni sanggalang na ang tatlong Class A light weapons na nakarehistro kay VP Sir Duterte ay automatic na nangangahulugan na kapag kinalabit ang gatilyo ay sunod-sunod na ang putok ng nasabing armas. Ayon pa sa opisyal, base sa FEO records, ang kasalukuyang market value ng armas ng mag-asawa ay nagkakahalaga ng 7,220,370 pesos, 2,184,550 pesos kay VP Sera at 5,035,820 sa mister nito. Iginiit naman ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Rep. Jervel Jinky Beatrix Luistro na hindi ang dami ng baril ni VP Duterte ang issue kundi na ideklara ba ang mga ito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALIN. Ayon kay Luistro, iprinisinta ng prosecution ang mga record ng mga baril upang malaman kung isinama ang mga ito sa mga idiniklarang ari-arian ni Duterte sa kanyang SALIN. Binanggit din ng prosecution ang 2025 guidelines sa SALIN na nag-utos na ideklara ang mga baril. Ngunit iginiit ng depensa na hindi ito maaring i-apply sa mga SALIN na inihain bago ang 2026. Romualdez naghain ng bail petition sa kasong plunder. Naghain na si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez ng bail petition sa Sandigang Bayan 3rd Division upang payagan siyang pansamantalang makalaya kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y 7.4 bilyong pesong kickback mula sa mga infrastructure project ng gobyerno. Kasalukuyang nakapiit si Romualdez sa Quezon City Male Dormitory sa Payatas matapos siyang ilipat mula sa isang pribadong ospital sa San Juan City kung saan siya na-confine dahil sa mga karamdaman kabilang ang hypertension
at diabetes. Naaristo ang dating mambabatas habang nasa naturang ospital. Inilipat siya sa Quezon City Jail matapos ipinahayag ni Philippine General Hospital Medical Director Gerardo Legazpi na clinically stable na siya at hindi na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Kapwa akusado ni Romualdez sa kaso na dating Acubicol Rep, Saldico at dalawa pang iba. VP Duterte Velasco iimbestigahan sa 2 bilyong pesong cash. Planong iimbitahan ng National Bureau of Investigation or NBI si Vice President Sara Duterte at iba pang binanggit na mga pangalan ng dating security aide ni dating House Speaker at Marinduque Congressman Lord Alan Velasco kaugnay sa may mali-maling pera at iba pang regalo na i-deliver umano sa mga personalidad. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kailangang makuha rin ang panig ng mga tinukoy na personalidad kaya iimbitahan nila ito. Bagay sa mga aligasyon at mga isinumiting mga larawan ni Rodolfo Gracioso Jr. bilang bahagi ng imbestigasyon. Lunis ng personal na magtungo si Gracioso sa tanggapan ng NBI kasama si Father Flavi Villanueva, isang anti-corruption advocate sa pagsusumiti ng sinumpaang salaysay. Kabilang din na isinumiti ang ilang larawan na nagpapakita ng magkasama sila ni VP Sara at Velasco bukod pa sa ibang larawan sa paghahatid umano ng mali-malitang pera sa Vice Presidente na nanggaling di umano kay Velasco. Ay mga balita lahat galing sa Filipino Star ngayon.

0: Ang bangon Pilipinas by Dan Istras. Ang oras po natin mga kaibigan, 59 minutes past 8 o'clock. At mag, don't go away kasi although magtatapos na po ang Radio Tamaro, ay we're going straight to Boses ng Manda. At kumusta lahat sa ating mga kaibigan dyan? Of course, Joey Brown is also tuning in or live streaming sa ating mga kaibigan sa Philippines. Lalo na yung nanonood natin sa mga Camotes Island of Cebu and sa Ormoc City, sa Cebu City and sa ating mga kaibigan dito sa
1: Sydney,
0: sa Liverpool particularly. Kumusta na po ang ating mga kaibigan dyan sa Visayan Association of Australia, sa Pag-asa Incorporated. And of course, we just had a big celebration and congratulations to Madam Cora Perez for that milestone birthday celebration last Sunday. So it was a wonderful celebration. So thank you for inviting us, Sir Larry Perez and Cora Perez. So everyone came, went home with that beautiful memories of the event. And ngayon po, ang oras natin po mga kaibigan, alas 8:09 punto. At oras na po sa Boses ng Madla. So, sandali lang po. Naka-queue na pala po yung ano ko. Bangong Pilipinas yata yun. Okay, here it is. Second time.
2: Ulit tayo dito sa ating programa Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacava Edward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madla.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Donna Cruz kapag tumibok ang puso. Tinatanong ni June, anong state niyo ba ang Pennsylvania? Ako yung tinatanong, hindi ko. I just traveled there by bus.
1: By bus?
0: By bus, yes, from New York. Hindi ko alam kung ilang oras. Yes.
1: So that must be in New York.
0: Pardon?
1: Must be in New York.
0: No, it's another part.
1: Another part.
0: Mga kaibigan, tulungan nyo kami kasi tinatanong anong state. It's another state of America. It's huge. Pennsylvania is a big city. Hindi ko lang alam kung ilang oras, but it was fun catching the bus. Yeah. So, ayan mga kaibigan, alam mo, dapat gayon na matatanda na tayo, kailangan na talaga natin siguro mag-travel, na puntahan na natin yung mga lugar na hindi natin napupuntahan, at lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Alam mo, June, gusto kong pumunta sa Kalinga.
2: Apayaw.
0: Ayun. Alam mo ba? Napanood ko sa YouTube, nandoon sila sa tuktok ng bundok in lahat ng kanilang pagkain ay lahat galing sa lupa. Walang mga what you call this, yung mga dilata, lahat puro mga gulay, yung manok na native chicken, pero walang isda dahil nasa tuktok nga sila. Ang ganda ng lugar. My God, naiiba. So, I think dapat puntahan natin. Sila yung mga
2: may
0: natives natin.
2: Meron. May sapa.
0: Ay, parang may waterfalls.
2: Oh,
0: doon sa waterfalls, may isda ba?
2: Mm-hmm.
0: Okay. Pero yung mga, yung kinakain kasi lagi nila, pinanood ko, puro gulay at saka manok.
2: Oh, yeah.
0: Yun.
2: Mm. Sardinas.
0: May baka siguro. May baka. May baka, yes, I think. Nakita baka ko lang sa... Pero gusto kong puntahan yun. Baka. Alam mo ang gusto kong gawin doon? Bumili ng mga banga. They are the banga makers of the Philippines. What at you, ang mura lang ng mga banga.
2: What will you do with the...
0: the banga? Alam mo ba ang paksiw? Pag niluto mo sa banga, lahat ng pagkain, paglutuin mo sa banga, masarap.
2: Yeah, yeah.
0: You know that?
2: Yung clay pot.
0: Silang
2: clay
0: gumagawa. Pot. So, sabi
2: hindi
0: ko,
2: banga, yung pot lang, clay pot.
0: Eh, banga ang kasi tawag nun eh. Ano?
2: Yung banga, yung lalagyan mo ng tubig.
0: Yes. But meron silang mga banga na maliit, malaki,
2: hindi
0: at
2: mo yan,
0: mura lang.
2: Pwede mo yan, ano, isa lang sa apoy?
0: Yes. That's what they were doing. Kaya nga sabi ko, ang mura. Gusto ko magbinta ng banga dito. Yeah. I wish I can import those products dito kasi makakatulong sa kanilang mga, kasi maraming tao dito na bibili ng banga.
2: Oh, pero yun, siguro you have to check with the immigration.
0: Pwede kaya?
2: 'Di ba? Hindi ka nga
0: hindi,
2: pwede.
0: Tanungin nga natin.
2: That's a ano eh.
0: Lupa.
2: Lupa.
0: Ganun ba 'yun? Kasi pwede nating talukin yung Philippine Trade Commission kung pwedeng magdala ng banga dito. Kasi yung matatanda, sila yung gumagawa ng banga. That was their way of life. Okay? Kaya sabi ko, ay, ang sarap palang pumunta dun. I remember nung ako'y nasa probinsya, yun, yung mga ganung pagluluto, yung kahoy, you know, I know it's a bit different now, but I just felt like ang gandang pumunta sa lugar na yun. Kalinga, saan ba yun, June? Sinabi mo?
2: Apayaw.
0: Apayaw. Yun, mga kaibigan, kung kayo ay dyan sa Pilipinas, hindi nyo pa nararating yan, yung ating mga kapatid doon sa Pilipinas, ay puntahan ninyo. And it's really, yung isang Pilipinong sikat na he's a chef, okay? At he travels all over the Philippines para tikman yung mga pagkain ng iba't ibang iba't ibang baryo, yung mga native na pagkain na pag sinabi nyo, sabi nga niya, you know what, akala ng mga Pilipino porque doon sa mga pobreng lugar na yung mga pagkain ay naiiba, do you know that's so dapat mahalin natin yung mga ganong klasing luto na hindi pa natin natitikman. Kaya I wish I could just, you know, when I go to the Philippines next time, kung sino man ang pwedeng magdala sa akin sa mga lugar na ganyan, I would love to go to those places. Yung hindi nararating ng mga tourist, you know, yung lugar na ganon. Ang sarap magstay doon ng siguro 1 week para makahalo bilo mo yung mga kababayan natin. Yung mga natives na mga kababayan natin na hindi natin alam, yung buhay nila ay talagang dapat kahangaan dahil they live on the ano, yung lupa talaga ang bumubuhay sa kanila. Totoo yun. Mm. So, I think we should try to bigyan ng importansya yung mga ganong lugar. Kung hindi pa ninyo, kukunin ko yung sinulat ko doon sa maliit na notebook ko na gusto kong puntahan ng ating mga kababayan kahit dito sa ibang bansa. Kasi, you know, if you haven't experienced that type of life, talagang dapat puntahan ninyo. Siguro yung mga ibang kababayan natin na of course hindi sila sanay sa ganong klaseng hirap o buhay, it might be surprise for you, pero I think you should experience that type of life para mas lalo niyong pahalagahan, you know, na alam kong yung iba dyan umunlad sa buhay, and yung may mga kababayan tayo na ang pagkain lang nila is talagang iba. Mm-hmm. Yung iba hindi siguro kakainin, but to me, I will use my hand, I will join them. I think puntahan natin. Gusto ko ngang magpadala tayo ng mga damit doon eh. Mm. But I will find out how to contact. Siguro pwede tayong magpadala ng mga kung ano-ano lang.
2: Magdala ka ng salted fish.
0: Salted fish? Mula sa Samar, papunta doon, hindi na yung galing ba dito sa atin yung mga damit kung ano-ano, you know, because di pamumuhay ng simple doon, gusto kong puntahan yung lugar na yon. Okay, so ayan po mga kaibigan, anuhin natin, tangkilikin natin yung mga kapatid nating Pilipino na ang pamumuhay ay naiiba sa atin. Yun lamang.
2: Okay, ang oras po natin mga kaibigan is 4 minutes past 9 o'clock and it's time for Madam Maring. But for that, I would like to shout out to Marilo Nodado.
0: Luto sa palay.
2: Teresa Pablico.
0: Teresa.

0: Okay. Ito po ay sulat galing kay Juicy. Sabi niya dito, Dear Madam Maureen, Dr. Love, sobra na ang pagiging lasinggiro ng mister ko. Okay lang sana kung talagang mag-iinom, pero nagwawala pa. Madalas natutulog sa CR. Ay, naku, nawala.
1: Nagwawala si Mr. Dahil sa kalasingan.
0: Madalas natutulog sa CR at sa kulungan ng aso o manok namin. Ay, naku. Kasi lasing na nga eh. Iniisip ko na makipaghiwalay. Total, wala naman kaming anak. Masipag naman siya bilang construction worker. Pero gabi-gabi, lasing siya na walang control sa sarili. Madam Maureen, paano ba ang aking gagawin dito? Josie.
1: Okay, Josie. May sinabi ni Josie kung ilang taon na silang mag-asawa, ano? Okay. Well, Josie, alam kong ang pag-aasawa ay supposed to be forever, okay? Forever at for better, for worse, for sickness and in health, till death do us part. Supposed to be, okay? Sorry, tumawa yung aking kasama dito because as a celebrant, pareho kaming celebrant, sinasabi namin yan na ang pag-aasawa ay talagang hanggang sa kamatayan. Alright? But, kung ganyan naman yung asawa mo, lasinggero, nagwawala, at natutulog pa sa tabi ng mga aso at kamanukan, I think you should talk to him, okay? Kailangan kausapin mo siya ng masinsinan at bigyan ng ultimatum, okay? Na pag hindi siya nagbago, ay talagang iiwanan mo siya. Dahil, ano ba naman ang buhay ng everyday naglalasing? You know, wala ba siyang ibang hobby na pwede niyong mapag-usapan na gawin ninyo. Manood man lang kayo ng sine or maglakad sa tabi ng bye-bye, holding hands. You know, sabi mo nga, masipag siya. Kaya siguro, bigyan mo siya ng huling ultimatum na pag hindi siya nagbago, uuwi ka muna kay nanay. Huwag mo munang namang iwanan, okay? He might think about that later on. Kasi ang mga lalaki minsan, siguro, akala nila, porque sila ay very, nasa construction. They are very manly. Akala nila, sila ay talagang very dominant type people, sila yung may power, but ang totoo niyan, ang mga kalalakihan ay mas malakas pa tayong mga babae. Ang totoo niyan, yes, we are stronger than them, okay? So, kausapin mo siya ng mabuti, bigyan ng ultimatum, at ipagdasal mo sa Panginoon na sana ay mabago yung kanyang pagkaugalian. If not, okay, I will give you my blessings. Iwalayan mo na. Sorry. Of course.
0: But you know, that is a problem. That's a health problem, di ba?
1: Sa palagay ko, may mental, depression.
0: Di ba dito, mayroong alcohol anonymous.
1: Anonymous, diba? Yes.
0: Sa Pilipinas naman,
1: Wala silang alcoholic AA. Anonymous, wala silang ganong ano. Siguro magandang i-ano yan sa Pilipino. Yung mga health organization doon na magkaroon sila ng ganon na grupo ng kalalakihan na pumunta sa isang lugar magbigay. Kasi each one of them will tell their story. Yeah. Bakit sila naglalasing, di ba? May mga problema yan. Siguro dahil sa pagiging construction worker niya, masipag, inaano na lang niya sa inom.
0: Sa inom.
1: Diba?
0: Okay.
1: So he needs help. He needs help.
0: Yeah, that's correct. Yeah. Oh, maraming salamat, Madam Maureen, sa magandang payo kay Juicy. Ito naman may sabi kay Dr. Love. Dear Juicy, bago ka magdesisyong magipaghiwalay, subukan mo munang kausapin ang mahinahon.
1: Ayun.
0: Ang iyong asawa kapag hindi siya lasing.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Totoo.
0: Ipalam mo kung paano naapektuhan ng kanyang bisyo ang iyong damdamin, siguridad at kinabukasan. Hikayatin mo rin siyang humingi ng tulong sa pamilya, mga kaibigan, o mga profesional na may kaalaman sa pagharap sa problema sa alak.
1: Yun ayun. Ayun
0: sana
1: nga.
0: Marunong sa alcoholic anonymous.
1: No?
0: No. Pero tandaan mo rin, Josie, na may hangganan ang pagtitiis. Kung patuloy siyang tumatangging magbago at lalo na kung ang nagiging mapanganib o marahas ng kanyang pagwawala, may karapatan kang unahin ang iyong kaligtasan at kapakanan. Bigyan mo siya ng malinaw na pagkataong magbago, pero bigyan mo rin ng halaga ang sarili mong kapayapaan at dignidad.
1: Yeah.
0: Ang tamang desisyon ay ang magbibigay sa iyo ng ligtas at maayos na buhay. But sinabi nga ni Madam Maureen, masinsina na pag-usap. Di ba?
1: Yes.
0: Na, at ano yung sinasabi mo? Yeah. Ultimatum?
1: Ultimatum. Of course.
0: Ba siya ng ultimatum?
1: Yeah. Kasi hindi naman tama yung ginagawa niya. Magkikitabi pa siya sa aso. Ayaw ba niyang tumabi sa misis niya?
0: Hindi kasi lasing na nga. Hindi na alam kung anong ginagawa.
1: Ganun ba yun?
0: Di ba?
1: Kaya nga.
0: Di ba? Minsan lisang ka na nakalimutan mo kung anong ginagawa mo eh.
1: Sabagay. Diba? May mga kababaihan din, problem. Mga lasinggera.
0: Yeah, meron din.
1: Yes.
0: It's a health problem kaya nga yeah. Kailangan sila ng
1: health
0: professional help.
1: Health and mental problems yan, yung pagiging ganun, alcoholic.
0: Kasi we have to determine kung ano ang cause.
1: Yes,
0: bakit sa
1: totoo
0: umi,
1: yan.
0: No?
1: Yun nga, kaya nga kailangan niya ng pumunta sa isang organisasyon na nagpapayo tungkol, kaso wala nga dyan sa ata sa Pilipinas, hindi natin alam. Yes, maybe it's one of the advocacy ng isang government health organization na yung mga Pilipino, kasi mahilig silang uminom, you know. It's one of their daily, their daily, what do you call that, June?
0: Routine or ano?
1: Hindi. Yung parang hobby nila na yung uminom. Diba? Sa probinsya, ganun eh. May mga tuba, may tanduway, and then nagkakantahan sila. Pero ito, sobra na. He needs help.
0: Yeah.
1: Lalo na, katabi mo aso at manok.
0: Pero sabi mo, mga babae matapang, ha?
1: Yes, matapang ang mga kababaihan.
0: Ganun ba?
1: Yes, tell us. hindi. We are stronger. Stronger in mind, I think, you know.
0: More determined.
1: Yung determination namin. We don't give up. I don't think, I mean, siguro. Iba-iba lang. Totoo yan. Kasi kayong mga kalalakihan, you were taken from our, di ba?
0: Ribs.
1: Yes, totoo.
0: Ganun ba?
1: Yes.
0: Ang babae kinuha sa ribs ng lalaki.
1: Ah, kayo. Kaya kayo nang hina, siguro.
0: Kasi, nakulangan ka kami.
1: Nakulangan kayo ng lakas. Kinuha namin ang lakas ninyo.
0: Ganun ba?
1: Yes, that's how it is.
0: Tanungin natin yung mga kababayan natin
1: dyan.
0: Kayo ba ay sumangayon kay Madam Fee?
1: Na mas malakas. We are...
0: The women are stronger. Siguro naman, yung mga kababayan ay bumubuto dyan.
1: Ay, wag ko basta... Yung mga kababaihan, ay, hindi, ang napuna ko, Huwag na nga lang. Hindi, baka, well, baka mapasama pa ako dito pag sinabi ko.
0: And, I mean, generally, you are generally speaking about the qualities of women, di ba?
1: Okay. Na, so, ano?
0: You are more, women is more, ano, practical, determined, talagang may panindigan sa buhay. Lalo na kung hindi lasing.
1: Ewan ko, kasi hindi naman ako naglalasing. Pero, pag ako'y pinainom mo ng ilang glass of wine, yeah. Oh my God, isa o dalawa, talagang nalalasing. At ang effect ng lasing sa akin, tawa ko ng tawa.
0: Ah,
1: yes,
0: okay.
1: That's
0: so masayahin kayo.
1: Masaya akong lasing. I cannot stop laughing. That's
0: at
1: it.
0: Gusto mo nang matulog doon sa bahay ng aso?
1: No way! No.
0: No.
1: Ayan, mga kaibigan. Sabi ng ate ko, ang Pennsylvania daw is a state.
0: Ah, okay. So, yes. Which part of Pennsylvania siya nakatira?
1: I forgot. Mana, saan ka nga ba sa Pennsylvania? Kasi sabi ko nga, she lives in an acreage kasi marami siyang tanim. Mm-hmm. Alam mo, pag nakita mo yung ating tanim ng ate ko, ay nako, sobra. Kung green thumb ako sa halaman, siya sa mga gulay, mga kakanin, lahat ng klaseng gulay nandun sa likod nila. Yes, yes. Ang dami. Swerte ng mga Pilipino doon sa ano ba to, sa...
0: At may mga manok sila?
1: Oh, hindi siya nag-alaga ng manok. Puro gulay. Gulay lang. Puro mga tanim ng gulay. Yes.
0: That's beautiful.
1: Yeah.
0: Okay, ito na naman. That's all for Josie.
1: Josie, yes. Kawawa naman si Josie. Naawa ko kay Josie dahil, you know what, hindi niya sinabi kung may trabaho siya.
0: You baka know? Naman. May hanap buhay
1: wala
0: din naman.
1: Wala silang sana. Anak. Wala so, she can... Pwede siyang makipag... I mean, I know, hindi ko sinasabi maghiwalay kayo, ha? But hindi. Kung ganun naman yung asawa mo, katab... You know, lasinggiro, nagwawala.
0: Hindi kailang tulungan niya.
1: Tulungan niya. Tulungan kausapin niya. Kung mahal niya yung lalaki. You know? Sa pakikipag-usap lang yan at pag-intindi ng lalaki na masama na yung loob, hindi na masaya yung babae, yung kaya relasyon nila, hindi na masaya.
0: Mag-usap you know, sila ng...
1: Mag-usap sila ng masinsinan.
0: Na walang...
1: Walang hindi lasing.
0: Hindi lasing.
1: Go away. Go away. Kung malapit lang, alam mo pa...
0: Pumunta sa bahay niyo.
1: Ikaw talaga. Bakit sa bahay? Kung malapit lang, alam mo, sabi ko
0: dito
1: nga...
0: Dito sa Australia,
1: yes.
0: Di ba, mayroong ano...
1: places that you can go.
0: Hindi, mayroong family relationship Australia.
1: Yes, of course.
0: Di ba?
1: Yes,
0: yun
1: of course.
0: Yun ang binibigyan natin yan sa mga...
1: Natin, pag bago magpakasal yung mag-asawa, bibigyan natin nun.
0: Before and after.
1: Before and after.
0: The marriage.
1: Before and after.
0: Kasi, dito talaga, ang gobyerno doesn't want any breakdown of marriages. Walang divorce... Sana, kasi mas gastos sa gobyerno yun pag divorce. And not only that, it has a bad influence sa mga
1: alam
0: bata.
1: Alam mo,
0: kung
1: ang divorce, June, hindi naman talagang maganda. Okay, I don't advise people to divorce kasi alam ko na naranasan ko yan. Okay? Of course, mahirap bilang isang babae na wala kang asawa, you do everything yourselves, okay? At saka nagkakaroon din ng effect sa mga bata.
0: Kaya nga.
1: Okay? Hindi maganda sa mga bata na ang mga wala lumaki sila nang walang nanay at tatay. That's why sabi ko nga nung maliliit yung mga bata, all I did was try to make sure that yung mga anak ko, even though ako lang ang nanay at tatay nila, I provided everything. Hindi ko sila pinabayaan. At kung nagkaroon man ako ng may gustong manligaw sa akin, one thing that I, yun, kinikwento ko, hindi ako nagdadala ng manliligaw sa bahay. Mm. Hindi ko pinakita sa mga anak ko kung sino man yung gustong manligaw sa akin. Later on ko na makipag-live-in. But all I did was just try to do everything na yung mga anak ko mapag-aral ko, mabigyan ko ng tamang bringing up bilang isang nanay. So mahirap ang isa, kung if I have to look back na siguro kung ano lang pwede lang time can go back, siguro nagtiis na lang ako kagaya ng pagtitiis ng ate ko na hinintay niya na maglakihan lahat yung mga tapos ng high school. Isa akin naman sobra. 2, 6, and 7 years old. Kaya, yun, kala, mahirap sa kanila yun. In alam kong, yeah, even though yung mga anak ko is, ano, will, what do you call this? Nagkaroon ng magagandang pamumuhay. But I can tell the difference. Mayroon pa rin silang ano sa sarili. Na bakit siguro, bakit iniwanan kami ng tatay namin, ganon. So that's one effect sa mga bata. So sa mga mag-asawa dyan na maghiwalay kayo, palakihin nyo ng mga anak nyo ng together na nandyan kayo. Pag magtiis kayo, magtiisan nyo. Yun lang. That's my, my advice to people.
0: Yeah, that's good. As a marriage celebrant, hindi talaga natin encourage yung ganyan, di ba?
1: Yeah.
0: As much as possible, kailangan yung ballpen o pen na ginamit nila pag pirma doon.
1: Yes.
0: Dapat yan.
1: Ay, yun pa rin gagamitin.
0: Indelible yan. Hindi yan mapapas.
1: Yes.
0: Diba? So they have to stick to each other.
1: Yes.
0: Till death.
1: Do us part.
0: Do them part. Yeah.
1: Yan.
0: Okay, so ngayon, ito naman ay hindi masyadong problema.
1: Ano naman yan? No?
0: Isang expression of happiness.
1: Talaga.
0: And thanksgiving.
1: Yeah.
0: Na yung mga prayers nila has been answered.
1: Okay.
0: No? So alamin natin.
1: Yes.
0: Ito po si Tony. Tony po ang nagpadala ng sulat.
1: Tony.
0: At sabi niya na gusto ko lang ipamahagi ang napakalaking biyaya sa aming pamilya.
1: That's good.
0: Sa loob ng 11 taon na paghihintay at pagdarasal, hindi kami nawalan ng pag-asa ng aking misis. Mas naging matatag ang aming pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon, sa wakas, binayayaan kami ng Panginoon ng isang malusog na baby boy.
1: Wow!
0: Pagkahawak ko sa kanya, napawi ang lahat ng taon ng paghihintay. Saludo ako sa sakripisyo at tiyaga ng aking misis. At lubos ang aking pasasalamat sa Diyos sa kanyang tamang panahon. Para sa mga mag-asawang patuloy na naghihintay, huwag kayong mawalan ng pag-asa.
1: Pag-asa.
0: May nakalaang sagot ang bawat panalangin. Tuni.
1: Wow, that's diba?
0: It's
1: nice.
0: Wonderful.
1: That's a very good news.
0: Oh.
1: Very good. Alam mo, may mga kababaihan. Alam ko may yung aking inaanak dito sa Dunside. He wants to have a baby. Sabi ko nga, alam mo, kanina kausap ko lang.
0: Mm-hmm.
1: Sabagay, bago pa lang silang mag-asawa. 1 year pa lang mahigit. But yung edad nila kasi, 33 na siya. Yung lalaki, mag-35 na ata. Sabi ko, alam mo, darling, hindi pa siguro tamang oras para mabuntis ka.
0: Mm-hmm.
1: Maghintay ka lang. Sabi nga niya, pero tita, ninang, ganito, tumatanda na siya. Kaya may mga kababaihan talaga na matagal magbuntis. Ako, it took me 6 years to get pregnant. Yeah.
0: Mm.
1: So, yun. Bigla na lang dumating. Sunod-sunod naman. Diyos ko, muntik nang maging 5 yun. Maging 5. Kaya lang yung panglima, siguro yun ang babae ko kung sakali. But I was blessed, of course. But, yun, napakagandang balita. Yung 11 years na naghintay. Diba dito sa Australia, sa ibang bansa, yung mga kababaihan, pag hindi nabubuntis, nagpapa-surrogate. Okay? So, ibig sabihin nun, yung isang sa kanila, may problema. So, I think, manalangin lang. Kasi, kung si Tony naghintay ng 11 years at binigyan sila, well, yung mga kababaihan dyan, yung lalong-lalo na yung inaanak ko, sino ka man, hindi ko na lang sasabihin pangalan mo.
0: Huwag kang mawala ng pag-asa.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa because there is always something special that God has, you know, written for you or, you know, giving you something special one day. Hindi lang ngayon, hindi pa ngayon, but it will come. Diba? Totoo yan. Manalangin lang tayo dahil lahat may kasagutan.
0: Yan. Maraming salamat, Madam Maureen, sa payo mo. Okay.
1: Nicolas Morales.
0: Okay, so, hello. Ito naman si Dr. Lam. Kay Dr. Lam.
1: Yes.
0: Sinabi na ganyan kay Tony na isang mainit na pagbati sa inyong mag-asawa, Tony. Ang inyong 11 years paghihintay
1: yes.
0: ay patunay na walang imposible sa pananampalataya at tunay na pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Narito ang aking paalala para sa inyo. Ngayong ganap ka ng ama, alagaan mo ang iyong misis. Tulungan at suportahan mo siya ngayong postpartum stage. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay buhay sa inyong pangarap. I-enjoy ninyo ang bawat sandali, mabilis lumaki ang bata. Yakapin mo ang bawat puyat at pag-iyak.
1: Yes.
0: Mga sandali itong hindi mababawi. Panatilihing pundasyon ang pag-ibig at Diyos. Kung paano ang pananampalataya ang nagtawid sa inyo sa 11 years, yun din ang gamitin niyong gabay sa pagpapalaki sa inyong anak. Ang inyong kwento ay magsisilbing liwanag at pag-asa sa marami pang naghihintay. Pagpalainawa ng Panginoon ang inyong pamilya, Dr. Lam.
1: Mm-hmm.
0: You know, I was talking about the postpartum.
1: Postnatal.
0: Postpartum stage.
1: Yeah.
0: Diba, minsan, pag nakanak yung misis, ay magkaroon ng
1: postnatal depression. Yes.
0: No?
1: Very common.
0: So that is where the husband should step in.
1: Yes.
0: Talagang alagaan niya yung misis niya.
1: Tama.
0: Na maintindihan. Kasi minsan hindi mo maintindihan pag nasa stage yung asawa, di ba? Na hindi mo alam na depression na pala ito.
1: Yes.
0: Bigla lang umiiyak.
1: Yeah.
0: No?
1: Totoo yan.
0: Biglang naging wala siyang confidence
1: tahimik.
0: Sa sarili.
1: Yeah.
0: Tahimik.
1: At yes.
0: Malungkutin.
1: Malungkot.
0: Malungkutin.
1: Yeah.
0: Iwan ko ba kung ano yan? I think it's something to do with the hormones.
1: Hormonal changes. Kasi nga, sabi nga nila, pag 35 up ka na at nanganak or above 30 ata, mahirap nang magbuntis, di ba? So, I think, pag lalo na pag nasa 35, 30 up, dyan nagkakaroon sila ng PN, postnatal depression. Alam ko, mayroon akong mga kilala na nagkaroon ng ganito. De-change. Nagiging iba sila.
0: So, anong dapat gawin pag...
1: Kailangan nila ng siguro, humingi sila ng tulong din. Pumunta sila sa yung mga taong experience sa ganyang klaseng bagay. mga health professional, I would say. Kasi I think pagkain din ata nakakaapekto din siguro sa ano, sa ganyang mga bagong panganak, kung yung mga kinakain nila siguro puro mga dilata or nothing healthy, it affects your, you know, hormones, hormonal changes. Diba pag tayong mga Pilipino, pag tayo ay bagong panganak, nagpapasuso tayo. Yun, kaya kailangan yung mga pagkain, kagaya ng tinulang manok, may mga masustansyang mga gulay. Alam ko, pero dito sa Australia kasi wala naman kasing nagluluto sa atin. Kaya kung yung asawa natin mga puti, swerte nyo mga Pilipino kayo. Pero ako, wala. Dahil hindi naman marunong magluto yung asawa ko ng Pilipino. So, siguro isa yun na dahilan. Siguro baka naghiwalay. Okay? Hindi niya maintindihan kasi I know I jump from bed to bed kasi nagpapasuso ko. Yung anak ko nasa kabilang kwarto, gumigising ka para pumunta naman, tumabi sa asawa. My God, para akong ano nun eh.
0: Yes. Prang yu.
1: Talaga. Diyos ko, sabi ko, madaling araw po, masarap na lang sana dito matulog. Pero syempre, kailangan tumabi ka sa asawa mo. Yun. So, iyan. Hindi niya naintindihan yun, yeah. Siguro. Diba?
0: So, aside from having professional help,
1: yeah.
0: Yung mga at-home coping strategies, sinasabi dito that you need to prioritize sleep. Diba?
1: Yes.
0: Sleep whenever the baby is asleep.
1: Sleeping, yes.
0: Diba? Kung natulog yung anak nyo,
1: yeah.
0: Matulog ka rin. No? You have to drop non-essential tasks.
1: Yes.
0: No? Accept help. No? Let friends and family cook, clean, run errands, or watch the baby so you can rest. Kailangan talaga may support system.
1: Kailangan. Swerte ko nung last baby ko, nung si AJ, panganak ko, yung fourth baby ko, si nanay from America pumunta dito.
0: Oh, that's
1: she
0: good.
1: Stayed with me for 3 years.
0: Wow.
1: Kaya swerte ko. Pero dito naman na-stroke yung nanay ko. Yun, hindi maganda yung naging result. So.
0: Then you can connect with others then. Talk openly. Talk openly with supportive loved ones or join a new parent support group to reduce isolation. Focus on basics. Try to eat healthy foods, get fresh air, and take small breaks for self-care.
1: Yeah.
0: Diba? And ito naman, mga coping strategies lang yan. At kung nakikinig kayo, yun po ang gagawin ninyo mga nanay.
1: Pero kung wala ka namang, wala ka namang support, yun ang mahirap.
0: Diba? Kung meron naman kayong support, yung mga supporters din, dapat nilang gawin is to listen without judgment. Diba? Minsan kasi ano ba yung ginagawa mo dyan? Diba? Na-depress na kayo. Naging depressed na rin yung kasamahan ninyo, diba? So listen without judgment. So allow the parent to vent or express difficult emotions without shaming them.
1: Yes.
0: Take action. Offer specific help such as bringing a meal, folding laundry, or holding the baby so the mother can sleep.
1: Ayun.
0: Diba? And encourage care. Gently help them schedule and attend appointments with a doctor or mental health professional. Yan po pwedeng gawin natin sa mga...
1: Ikaw ba, Jun? Nagpunta ka na ba sa psychiatrist?
0: Hindi pa.
1: Hindi pa.
0: Ako ang nagsayko.
1: Alam mo, tawag nito yung mga Pilipinong iba.
0: He
1: goes to a psychiatrist, you know?
0: Yeah, and we have a psychiatrist. Alam natin kung sino yung psychiatrist sino? Natin.
1: Si Madam Fee.
0: Madam Fee din.
1: Sino?
0: Fee. Hindi si ito sa Fee
1: Limhap. Si Fee Linghap, yes.
0: Imbitahin nga natin yan minsan dito.
1: Dapat imbitahin natin yan, kausapin
0: marami
1: natin.
0: Marami na siya natulungan mga Pilipino
1: yes,
0: talaga.
1: Yes, I know. She told me, there are, you know what, before, I remember nung nandiyan pa yung opisina nila Tito ano sa Blacktown, may malaking may katabi silang organization na mga Pilipino din ata yung nag-handle doon. But there were single parent that goes there na mga Pilipina. Pero yung ang napuna ko lang doon, yes, mayroon yung magbibigay sila ng mga, siyempre may mga ano din yun, may mga medical siguro advisors. Pero ang napuna ko kasi alam ko nag-ano lang ba ako, nag-observe. At saka yung being a real estate agent, alam ko may mga tenant din akong mga single parent na nagsisipagpunta doon. So I just happened to see, okay? Pero yung isang Pilipina na taga Queensland, she told me, Tita, the only problem, bibigyan kayo ng mga resita para, kasi diba dito, pag may depression ka, bibigyan ka nila ng gamot.
0: Yeah.
1: That's one thing that I don't agree na pag may problema sila, mag-take ka ng gamot. Now, to be honest with you, yung nangyari sa buhay ko, I never took, at saka hindi ako nagpunta sa mga ganong organization. Ako lang, I just made myself busy, magtrabaho 7 days a week. But yung mag-take ng isang gamot para ma... ano yung sarili ko, you know, para bang ma, what you call this, maging at ease or, di ba? May, hindi ko yun ginawa. I never took even one medication. Nakikwento ng isang Pilipina na ganun. Kaya,
0: minun siya ng anti-depressant.
1: Hindi siya, hindi, binigyan siya but she left the place. Ayaw niya. Kasi yung babae ding yung pumasok doon, she was a single mom from another state of Australia. At siya yung nagkwento sa akin. Kaya, kaya hindi ko ano yun, mag-advise na kung kayo ay may mga problema o nadidepress, magparisita kayo. No, I think you just have to be strong. Magdasal kayo. And just, yeah. Work hard. Work hard.
0: Yeah. Okay. Amor Ramos, Madam Amor, thank you for following us and good evening to sa iyo. Chris Davis, kumusta na yung ano mo, vacation sa Francia?
1: Oh, really? So Chris, that's nice. Chris in from Disciples?
0: No.
1: Oh, okay. Sorry. And I would like to say hello to my friend Kujaja Usman from Brisbane. Kujaja, I said, if you ever come to Sydney, please be our guest. I know he's a very good singer and drummer, but yes, he's an entertainer. And he's, I think he's also an artist. Your drawings and everything, yes. Yes.
0: Okay, ang oras po natin mga kaibigan is 38 minutes nakalapas ng alas 9 or 9:38 in the evening. Let's play a song. This one is from the AG's, Luha.

0: Okay, ito na po. Isang sulat ni Zone. Zone ang pangalan niya.
1: Zone.
0: Sabi niya, Dear Madam Ring, Dr. Love, labintatlong taon na gulang na ako. 33 years old.
1: 33, okay.
0: Pero hindi ko maintindihan kung bakit nila mas pinapahalagahan ni na Papa at Mama ang inampon naming bata. Sa maraming pagkakataon, nakikita na higit na ikupada ng batang inampon ng oras, lakas at atensyon ng aking mga magulang. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip ang magsisi kung bakit pumayag pa akong ampunin namin siya noong 2 taong gulang pa lamang siya. Mahal ko po ang aking mga magulang, gaya ng ibang anak, ay nakararam ako na wala na hindi na ako naiisip ng aking mga magulang. Dahil pakiramdam ko kasi sa kanya na napupunta ang lahat, samantalang ako ang tunay nilang anak. Umaalma ang kalooban ko, Madam Maureen, Dr. Lab, hindi dapat ganito ang sitwasyon na kinasasadlakan ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Zone.
1: So, nagsisilo siya. Ayan. Kasi
0: naging insecure din.
1: Napunta yung treatment ng kanyang mga magulang sa 2 taon na bata. I think a zone, you know what, I think dapat huwag kang magsilos. Kasi first of all, yung bata, wala pang pag-iisip yan. Ikaw ay 33 years old na. Hindi naman porke na sila nanay at tatay ay inaalagaan sobra itong bata. He knows that you can look after yourself. Kaya kausapin mo sila nanay na sana naman yung ibang attention ibigay sa'yo, but you are 33 years old. Dalaga ka na or binata ka na. Kaya wag mong...
0: 13 is 13.
1: 13. Yeah. 13
0: years.
1: Yes, of course, you're still young. Oo, magsisilos nga naman yan.
0: Mm.
1: Oo, pero...
0: Malaki na rin yun.
1: Malaki na rin yun.
0: Teenager
1: na. Pero, meron pa paring silos. Kasi nga, siya yung tunay na anak. But you know what? Anuhin mo lang sila nanay. Kausapin mo ng mabuti. Pero wag kang magtampo. Kasi wala pang pag-iisip itong bata. At kailangan talaga ng aruga ng mga nanay at tatay. Dapat siguro tumulong ka. You know, sa pagbabantay sa bata. Diba?
0: Makipaglaro.
1: Oo. So, wag mong ikalungkot.
0: Mm-hmm.

0: Kasi yung batang yan, alam mo, one day, baka yan din ay mahalin kang sobra.
1: Mm.
0: You know? Yes. So, yes, huwag kang magtampo kay nanay at tatay. At saka sa batang ito, itong batang wala pang pag-iisip. Kailangan pa niya ng pagmamahal. Mas maganda nga kung isa ka na magmamahal dahil tatlo na kayong mag-aaruga sa kanya.
1: Mm.
0: Diba? Yes.
1: Tupac. Maraming salamat, Madam Maureen. Ito naman po, there's Zoon. Maaring abala ngayon ang iyong mga magulang sa pag-aaruga sa bago mong kapatid.
0: Kapatid.
1: Mm. Kaya mas marami silang naibibigay na oras at attention sa kanya. Sa halip na magsilos, subukan mong tanggapin at ituring siya bilang tunay mong kapatid dahil bahagi na rin siya ng inyong pamilya. Mahalaga rin kausapin mo ng maayos ang iyong ama, ang iyong mga magulang tungkol sa iyong nararamdaman.
0: Tama.
1: Sa ganitong paraan, maunawaan nila ang iyong pinagdaraanan at makakahanap kayo ng paraan para maipakita rin nila sa iyo. Maipakita rin nila sa iyo ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga, Dr. Love.
0: Mm-hmm.
1: At natural din naman yun sa isang
0: hindi.
1: Bata, di ba? Na
0: hindi, talaga, magsilos.
1: Magsilos, ma-insecure.
0: Yes, ma-insecure.
1: Pero sana maintindihan niya na bata pa yun.
0: Baby pa lang, 2 years old.
1: Baby pa lang. At yes. Kailangan talagang aarugayin pa, di ba?
0: Kung nga nung, when I was...
1: I think he should be happy na mayroon siyang kapatid.
0: Kapatid.
1: Diba?
0: Kasi nag-iisahan lang siya. Siguro na-spoilt itong batang to ng mga magulang. Alam mo, nung ako'y tumira sa Pampanga, yung mami-mamihan ko, si Mami, rest in peace in that. Yung panganay na anak nila, lalaki, nagsisilos din siya sa akin, alam mo? Kasi ako lang yung... Tatlo silang magkakapatid that time. Wala pang babae. So, nung pumunta ako sa kanila, doon ako na grade 3. I think, siguro, 8 years old na ako noon. And then, nagtatampo din yun. Lagi akong sinasabunutan.
1: Oh, really?
0: Yes. Mm. Kasi nagsisilos siya. Kasi yung attention nila, mommy at daddy, napupunta din sa akin. Pero... Aywan ko. Pero ngayon, you know what? Ngayon ang mga nandito lahat sila sa Australia.
1: Okay.
0: Hindi meet me for the first time. Kasi hindi nila alam na ako pa lang nandito sa Australia. Nag-family reunion kami. Mahal na mahal na ako ng kinakapatid ko. Yung kinakapatid ko sa, yun, nag-alaga sa akin. Because... Nung grade 3 hanggang grade 6, doon ako sa Pampanga. Kaya kaunti, marunong ako ng Kapampangan. Nano Lagyumo, Nukaring Kamunta. Yes,
1: okay.
0: Minom. Yung mga basic, basic na Kapampangan ay doon ako nagtapos sa Angeles City.
1: Okay.
0: Kaya marunong ako ng kaunti. Ako yung waray na maraming narating sa buong Pilipinas.
1: Naku, siguro no?
0: Tondo girl din ako.
1: Maganda siguro kung you will write ano?
0: A book.
1: A book about yourself.
0: About myself. Oh yes, iiyak kayo.
1: Biography.
0: Iiyak kayo pag ako'y sumulat ng libro. Sabi ko nga kanino kapato kay Binji Di Ubago kasi she's a journalist. Sabi ko, you know what? Pwede mong isulat ang buhay ko. Maraming umiiyak pag nagkikita ako sa buhay ko because I was 7 when I went to Manila. So, yun. Sulat mo nga yung buhay ko.
1: Eh.
0: Yes.
1: Madali lang yun pag ano. You need to have
0: story.
1: A session.
0: Yeah.
1: About that. That's
0: yes.
1: Another story.
0: Yan,
1: right?
0: Mga kaibigan. Yan ang buhay ng inyong lingkod. Faye Lacaba Hayward. Yes. Maraming iiyak pag pininto ko yung buhay ko.
1: Okay. So, ito
0: so ayan, magpatugtog ka naman ng kantang gusto ko.
1: Umiiyak ang puso.